0: wa waju ni bon ma pegik watika waju bon la teder
1: yena du wexu kagn kurti mara ya de dama kagn tika ka fen yi cho kagn ni na na ti cho mu mu ke ke mu abi nu fu ko na be ru pare ma cho cho piti ma be ba cho ga yu wer piti ma be
0: man bon la teder
2: mon ye tika ke lo ka kagn lo tar ma do radio ko ko tale mono ya cho ne wen kun be ge no ya ki la cho wan ku me mo wexu ku be ne Jorong ti akora kora mana agen ota mira lonyo kore ti na chap county pian mon ge gen pete angera nga mate ya ki
0: wo mining ge ki galuang I wom malamal manu te game te dero we ho be di pierre bourou ya bonwan ton me a bit speak fama bon ma pekik

0: mami, tenga chelo chel, analuor de mi roe wo to to ar no ta no lo en. Lo como ikem kati ko be ping mo ko nyamo wondo mo bere ka ko ikem dan ke nyo i pachi ma papa. Mo na macho na mario. Abi du ko jo ma o peru sho event event organizers ko in wet ka beru. Kwa wan o wen na wan che. Peru sho ba le we en pe lo ke la we yung e dan bi on chole chol ere yung e la we pa ka o bi on we ape to ke me pe ni na che la korite che na mero to gi fo na to a po ma ka
1: hello speak fm
2: hello
1: a po cho
2: po cho ni po cho ka dan bi ma te wi ready speak any bismarck o wala
1: yes bismarck
2: and for the three kum ga mento e me yero lc1 lc2 ento ti ju ke no daga daga mo kene pimo nyane ku biri ti dong meta te lc1 maga tam dong lokete ni awere ma dong joni ni ka hoti ni sele dir bi ke yel wi dana ma tek ma dana fo
1: bote ku lise kbis mak ne ne pirwo boro ene swearing in pa lc1 lc2 ma meke grupu time ne ne pirwo boro actually for now sidi kuti omeke ke biri mo kene but of course pa guru district foot payout team hello
2: Emmanuel
1: a voice ni
2: e chorne
1: ha choma be
2: a voice
1: yes
2: man ke chokora ko
1: yes james
2: ano lo go tira ko ere wa o ya ro ni ku ari a chokora ko kai ano yu a ti don ka ko ko ko jo chane da don ku ra chere bala ku chere bala ni ka ro lo ko do ni bala mba
1: okay
2: ni e tsawa re ka longe ngi me nyo ki tsawa ke ko e ta ni ba la mbu bu bu ni ke tsawa ke tsawa we ki
1: tsere ba la no
2: te no fu ma di ja go ta ke ba la ni ke tsawa o ma le o pe le o ba ba la ko o ngi ki tsawa ke pe tsawa
1: okay
2: me el ke no long wa i wa kan tsu ka ko ga yo le we a la pwe
1: ni wa tsere ke ba la no
2: ajare balam wesh balam wesh ale ke ko ale
1: we balam man be Jesus Christ come pepero e angles duju balam balam balam balam balam anyway peyor twalmere I know team for the botin not a bear bear bear angwana chira ngwen a bichira bichira bicha you de komatin madi me yapoy chama gena gulkum rak ke ber gamini choye we wa chara ke balam okay okay okay ban mo pe kabe ke bala mini marko chino no itama gor ma pemet tudu eno merike mena brand ke jembo ke no but ki nyew jembo ke teke ke bilu bukany me konyu kuri no me konyu kuni we pero chamo ke ne jembo be tek tutwal ikem be berudano ento kanyini ti laho gidi dugu mere me garuli aluwe me galo ni laho du me ngala li giri lok mo pe ya ge ke ne ini bini anga nyim because ke wai ko item timu tijmo to be ke kenye ti tij mo ko ko chaw kene item nanu kidme ngo a kidme ay de cher ka dongap ka bili kanam ni giri no paraj bareme fu giri chone yawa di ko chon ma cha me namo no furi cha mo ken bir parto eno merke matie chima ma ga fuji tolo gonya kiri ga chele de ko matin gena gur kum no ken ka bir ma be ngo mo ti me ronge do bene wadup kore I de ko matin pier bir tek ni wa ngai wa nyang ki botin kagina bebe ne tie pe linkere we kwa ngebere kina bebe utime kama na jibere tie we kwa niyang we kwa lupere kore kore ke kore yudeko machal kuman man speak fm tuan mapegek aneno report bakati kakanya lokate ya kilu debate report kwenye cha wareo kinuchu abitu kuchu wanyawo mapole malupe ki lokpa state minister man me urban development man na mego magwe Margaret Muhanga maino ni kareke lokwa chen ma lokke kirbiru tak ma pawa cheni nenu tieni mirke cop capital city ma debbe Kampala wa ke Kampala ke cop duk chen inaka songola mali gine miringe so inoni lokete akelo debate ma dung ma pawa che menu ni wa lot me Kampala na dita bole mezo yeta wang wang moma perung lani lokke chakene ni pien e ken ma ke kadike tenke temla ni kere numero che turu tu 2040 numero capital city me Kampala un petit capital ke wae ki kunu wero doctor business city mo marofoso capital city me Uganda ki dugu tichentu inaka songola ka obedo kunu so logere ki debate por kunu wero nyaho ki rudier mo kene magrendo kom urban development ka kwa chao kene Bomberu.

Virgin. Kamit kanywa chiku katipiu. Kay mirawilo na Wilma Bulbi katons maduong. Ko chimi namba. Chera bira picha boro. Abora ria biro. Aria biro chero. Unyo inama chim chera bira pungwen angwen. Abichila bira pungwen. Abungwen abichila bira.